ngi samba chaya zari yi za chaya rangar sik tu me na kyamu kyo gi sim yi na za chaya din ki kim si yi za sa sa sik tang ye sa si za chaya kyo gi bang la yu ngi samba chaya zari yi za chaya rangar sik tu me to zin bu gor par mo chung war na kyamu lian wang ju na cho lung lak be che wo chung du su ngi lu pu lak be yue wa yi ji zhang qian sa la pu du su ngi zi du sim yi me do yi xiam li ya ngana su nian bu ngi san ba cha ya zi ri yi xie be lu xie nian bu di sen na du

Sengnamso, tanda kongliya linje gi nyelam du piwe luxie di ni, siyama so, pupu zhome dangwe, soksyo gi mangzhe luxie, selun lungba siyab di shi. Kongliya, ngzu siyama so, pupu zhome dangwe, nagju luxie manggu ji sen chup shi. Tsamdiya ya linje gi nyelam du, siyama so, pupu zhome dangwe, ngzhe gi mangxie ji piwe yin, siyadi mingliya, gesa shi sikdu.

0: Mandawa yi de, tu la rizye ye choba de. Ji, te ju tu na zhengbi pong ren dang, sangi ji mbanda tuanbi ngipi ba lu tongri xeba le chao ba xe yinba dang. De ge jin nang, ma shu xemi zo ge yue. Nru lu lu jin jie, lu jin chao po sa gu de ju ji. Tu po san dang, ten je de dang re we, jari ngipi ba sangi ji lu nian yong we. Lu nian dang, te ga tu bang on, di de nian gong bi jen jie. Lu nian dang tu bi ten je ten ge yue. Teju tu len yong wye, fu te qinpa ni saya ba jie, da shu lu ne jie, lu te chengu ci ba dang, lu shu lu ne jie jie su, lu qi jie lu jin jie ba, lu ge ci ba, lu xin ge ba su xie di, yin xin qin bi lu qie ge yue, lu jin jie ba di, da dong lu jin te tu xie di, me xin dang bang ge di jie zo ge yue, de meng ba, teju tu ki, qiu lu lu jin zhao po di, tu pu si ngi po jie ji, di tong nang, ca ni po qin zhong ge yue bi, bang ge la wi ngi po bang ge xie ba dang, jia li ngi po yi di, Gongsa towa su xie de me xie zo ge yue. Ni, ri ye tu ten se nyong la, qi nye zhe me bi, di go la xie ji yi cha ha zhong nyong nyong yin la. Tu de li jie nyong lu de, da dong jin jie jie da zi zhe me. Ri ye tu de, go dang ge kong, de kong su jie de kong bi nong po ge yue ba dang, nian ka ha zhong qian po yue ba li ye. San, qiu lu ki di xiong tu de, xie lu ki di xiong dang, lu ka li jie di xiong xi, ri ni la ye chu. xie lu di xiong ne, nri zhen sang yi dang nian wa de jia ge, sang yi se men de tuan bi ngi bu ding yi se lu ke me ji ba mo qie, di xiong xie ba li tuan ba xi yin. nri zhen dang cha xi jian dao ki lu ni xie le dong ji, men de tuan bi ngi bu zui mi lu ke la chen zhe me ba ren jie wei. qiu lu ki lu la nang bi tu ni men de tuan bi ngi bu jie, niu ni qian jian zhu ge yue. lu ka lin jie di xiong ki tu jia ji. Lu jin zhao po ta ku ba ke nang niu nian jie du xiong wei ka li ra wa zhao po li niu wa xi yin ba dang. ka li ra wa di li ji, nian ku ji jia li long de ngi zu jie di, lu ni tian po di xiong xi xie te ba dang. mi li bu, lu tian ni dong de niu te bi, lu xie di qi chou la dang ge yue. ye, qiu lu ki la po ba, de na tu jia ge ba nong de tian bi, lu ge dang ba nong de ye bi, jia bong ding niong wei, da xiu lu ni lu ge dang, jia bong jie di, niu nian qiang jie xin de tian bi. qiu lu ki lap xi yin ba dang, de qiang jie zhou wei nian ce ne, ga jia le la sen jie ji yi rong jie jie yin ba li. qiu lu ki lu la po jie, lu xie di qi jie, lu jin jie xie dou xi dang di, tong ne lu man ne lu na yu ba dang, cha qi lu jie bi dian jie ten ge yue. qiu lu ki lap po ba li zui bi, qiu lu dian jie mong bo yue ba dang, man ne lu ki ma la che, dian jie de li jie, dian jie ten ce yong jie, ya cha dian jie sen ge yue ba li.
1: jie ba, qiu lu po la wa yong yu po. qiu luo tie tuo san ne bei ngu bo la po de bu yo pe zhu qian ba gao men nan ji tang jie de xue ba huo jia li yo bei xin le yu xie qian zhou hua you na ba bao yuan pai you na gao fu bo luo yi ju ba tuan bo de pai you na lu xin tan xi dong guo qia yo xie ba suo xie ce me dao ngu bo ni ga la tuo po bei nian kai yu de me zhi zhe kong bi ge tuo tin tan zi zi la yo tuo po la wo yue la jia li ngu bo tan jiao bo cao mi ren no qiu luo jiao te yi yu
0: nga ba tu jiao de wi sa cha che tin da che dang gong sa de si sa ke de jie ya sen che wi sa ke bie na chen dang dang sa ra bie ma jin jin bo xiang si sa ke sa wu ji yi che ka tu wi sa cha su da sa ji lung gu ma wi sa cha de bie na jiao de yu si sa ke da chen wu sa wu che tuan sa jiao bo ji de no sa Jialong ji de xie sa de wa. Jialong jie lao ne dang, to tian lu ge jie ku cha yue sa su. Sa ji lung gu re te me bi sa cha de, bie na zhuo dou dang gong sa zhe chang dang, zhuo dui ge qiao xiao sa, zhuo dui se ge qian bu ge sa, sang yi se nguan bi zhuo dou. Qian zhang, tian jie jiao bi bi si sang yi jie tuan sa su, sa ba zhong tou wi, le tong ke jie yin ba li.
1: Zhu ba, tuo pu la wen zui zhe kong ba tong ngui bo. Ba nong de tuan bo zhe bei zui zhe ngui bo tie, bie na qiu suo tuo nue tang, nian zhe tuo dian, tuan bo ga wei da qiao xiong bo suo tang, long zhe de tang, long ni, chuan long suo bo si de kong ga wei zuo zha tong, zhe bo suo. jiao ri di qie mang bo yue bei suo cha. tang qie dong tie xin, rang xuan kang nong ke zhong de ne ba hong, tuan bo de ne bei zui zhe kong ba dang xi dong. nian zhe chen qie jian nang ge tong, tuo din de tuo sa zhe jiao bei jiao ri ngui bo. bie na ta ju su. zui zhe kong bie mba de tuan bai qia xie sang ngui bo. bie na de kong dong zhe bo. nian nui qie guo di qie. de jie kong bie tuo tang jia po jie zhe mo su. tong guo di qie me bao gong. cai zhe ma luan bai tong

Zogi ye, shegun nara shepi kuala nga tsu jilin shi shegi nye. Dawa gbi, tse jiga nye. Zogi zon, jana zon, zume rini shija jizun linka, rini jitsa ki zamchun jindin tong. Hari jitsa kandi tenshi lejib ki tenrin zi kuti. Sichuan xinqin nga waka zogi zon, tangko zonda ki ma chi giku tongbu ye, zijun ke nye. Chayu bigan, zogi zon, jana zon, zume rini shija jizun kongta tsuwa bashi. Zegu to nga ba ka tong zogi zong, tangku zongda su jian ren wo chit tong, sa shu su su ni pi pi gan chun. Lari jisa pa su ma mong bu nyam chit tong zong ni, je zhung kong ke di pi zhen di la shu dum chi pa tong. Maung pi, lam ka jitaran su ji chi pa, dirab sa pi nong la, car du tra wi su ji ri ni jita, zin shong pe sim chi pa su ji ti ni, zho ni nong yi pa shi. Je zhung ling gan ta shin lo mar, lo tong pong yi di pi zegu ka nga ba yong pi yi pa shi. Zogi zong, jana zong, zume ri ni shija jizhong li ne, shilu ni tong jo nga lo, sani ji tangwi tong si zhong ke jashong gu ngu si xie, je jie na zu ji wong ki, lo zha lan zhe ma ta pa tong, yong na, lo nta shi ma ta pa, lo nta shi ni le ju xie me pa su ji, rinmo ji za la ga xie yong pi na zhong mambu ji ki, xie pen rong xin ji gu ni, so jin la xi zhong wi ke go kap te pa tong cho jing pa shi, zhong zha la zuri la xi tong, de tong zhe u ji lo ju, Da zhu, wu jian dong wu mei jie yu zu su yu ba shi. Di bi lu jita ka di la, zu gi zong dra na cong, zu mei ri ni shi jia ji zhong ling gi, di rab ji zhu dong dan ni, tong ga dong, yi zu zu ur zong ni. So ji ri ni dong, la xi jin zin da pe dong wi ge, go rim chu de, zhen zhi mei mei ba tu ba di. Nga ji si zu mei ri ni shi jia ge, nyam shim di ni dong, zu mei ri ni shi jia song shong dong, ji zhong di ni. Nga ba ge ji, tong ga zin shong pe sim xie pi, pe di di ni. Tong gu zong da, ri ni yi gu, Nyam shu su shun ni ji su la ten ke xie yu xin. Bei jing tong, qing tao, jia xin, guang zhu, si chuan chen du su ni, na chung xie ba tong, lo qing lo ma. Lo qing ji ge ge su da gu tong nyam shu xie de yong ke mong bu yu pi. Ma li ba ji, ri ni bei li tong zhu gong su la, ni ba nge jing tu yu ba shi. Da di ba de su ji ri ni tong, la za la, tong xin yu pi ge lo ma mong bu su shun xie ba tong. Di zhe de ke ren bi zume ri ni xie xia jin zi ba tong, zong ren bi zume ri ni xie xia ge jin zi ba yong, xie xin xie yu la. Zume ri ni, Shi zha ge yin zi ba nam jie, su jin jie tang ka xin bi ge mong xi tu, ren mu zang chu mong bu sa sum xi ti. Su ji ri ni tong la xi la, di rib jie wei nong zhen ba tong. Su ji ri ni zin shong pe sum xi pa, ren gu ni bi si xie yao bu zhe jiao ba shi.

tene shamli yang nan su yam tu sen chi nan ya gi song xie kan ting yin ni pian yu le de pie xie ji ta yam zum xie pie song xie kan ni xie xie ting yin lang tang zhe xi lan ne da na xia pian yu le de ba xie pie xie ti ji ji mo zhe xu bi ne tian zhe

0: bila gudi tong gyu yin. Loblo lun be mi chong de du gyu bada, mengsi xin be sa gu ki lobsoy tung gong ki kwa zhu chi xiu qi ru tongwa ta. Cha zang lob zin da, du ma ra lo zhung ni jim gyu be lobza zhu zhun chi xiu qi ru tang de, te zhi sung zhi da, ni yang sung zhi chi tu ba cha gyu yin. Te dan chab zi du, zhi kung da, gi gen ji tung gong ji gyu ru gyu zhi da, gen nin chi xiu qi ru tang de, yu bab da du ne zin zhi chung du tong we lob zhi ki gyu zhu la ya, gudi tong gyu yin xie ngu zhu na yu. Turim lopsu tene xena rangye ki shibshu cenze ki rangden sa tu da, shide mine rangden so yung nuba nuden nga qiru da ne. Gigab ki tabju da tunne la, che du kobe zisun sa tu shiden pa mangbu shik gyung nuru so yung che yu jing. Nido nishu zenga logor ki, gigab ki cenze chaga chimu sum ki, jiju namra chwe du, tolup ki niti chize shiji sum sin yu. Longa zengi chakyu junga be ring, turim lopsu loblo lunbe minburo gyundu pagyuri. Lopsu bu kongbe chargu si sijang go pangki. Nidong nishu zabdun lo ne nidong sumju leo para ligab zidang nye ki tolop ki ngui shi loma duze te chi dun da chok dong yen gya ki dong ju reji song yu. Go pangki, ngan zui gyagab ki tabju go koro shing ne rik zeng ki chile likju nyumji chi bada ko zui da go go camju yunga che yu. Midab jing nui da du dup lok lam gen ngui menze nui ju sarba soa ki ngun du lak zay da sadara nui zi rik zeng ki kya gong la zonay toa gyabdoro che de, gyagab che tabju shide minna da, che do ko xin yung chabay shide minna ngarwe maangwa sojong che gyur re jesong yu.
1: Degle ku ne biwe ne tsu, gizhi chikyo ka sunjo chung le kan ki sunjo sumni, gyalam sarbe toa ki be tab si be, gyagab chinan ki sargoy be ngo che song do gongso che bata. Nui gyu kyab kong ki si jim ki tabsa tang bui tui minga yi, nui gyu ko chui gyan song ta, bang min ji gyu la gu ti dung gu si ba, ju dung zo ten mi toa. Rang zui kia kong su, gang dor ka si ta, rang din sar tu che bie nyam nyong ngui ta, min sim gui dim gui nyam ju che bata. Tu rab sar bie, nui gu le tuan bie, nui gu di jia lai gyan song che bata. Bang mi tian yong ji gu la gu di dong hua. Nui gu ki gub dup jin zu run che bu soi ki, gyan zhu kur sim su nyam tui bu nguan bar che bishi.
2: Namo che ting gi yang da ng di ne zho, tu rab pi gu ri gin do zha ng di ne tui. Tandal kengye ne sen shimba dini, duyan lundi ne gung pege tinam ki sen yuri nyamzha li zeshi.
0: Diga le gu ne bebe ne su, orosu ge song bu ce ni shu sum nin, mokzhu ne su ki chirin kyabzha che de, orosu ma ki sa gong gyal haq zamdu, yuk rin mokbong ki kyabzho kurub di ne da. Teshin, mimi namzhu tuengye korogan soa ki mikbin la dongdi dangwa ta che, chungmi jadu ku ni chunzin che yu je che yu. Yuzhin chakjia bongdi jikyab chakju bu cei nishu sumnin yusu dunmara urusu tangka da chabdian langgoro teshin mimi namru suwa jikjia borjin zami suy yu jikyo du.
1: Digle ku ne biwe ne zu, gejin nomri sinchu sumni par yubshi. Nintir cungju jiwe par, nyugyu cungso nyocong kanki dao jukji par zirju jebe yangwe ma jido nomki tujie cungso ge rinho. Numsozhir, agor gubjuko ni ta, gorzul ji ta, garchu simba ta, parse gya ji ta, chengchung gya ji simba ta. Daojuk ji bar, cungso zizhu ji bie, lundun bulun ti, majo do numki, tujie cungso ge rinho. Numsozhir, agor gya tang jumi sum ta, gar gya simba ta, parse gya zi sumca gya chu simba shi.
0: Diga le gu ne bebe ni cu, Yorub genzhen da kuyo nyamzhil henzo ki cei nishu sumnin bebe nishu shikla ngunpa da Yorub du langgo donggen da jugen chu. Gyaja shibju la nyewe chayyo numgi langgo ra jugi yo bata. Gyaji chomre to chayyo numgi rinwun shukjin parwe Yorub ni kula shibyu to la shukjin tip che shu yinbe sagudu kyoryu. Chayyo langgo donggen ki nirere kyun Yorub gor tungjur ni da chengjur lego sumgi numrin tueba donggu ki yo bari. Nishu tiye nang, Yorub ki langgo ta num lukwa ne lo juba ra gyogyoro, gyuntu tu gudi donggu be bugu che yu.
1: Digle ku ne biwe ne zu, Itali chuzo dobe cinchu sumni, gyuntu rungwe ninglu wangzhu chimshi ra deta je ne chuzam chungshi. Chimshi ti, Itali si chungki, ninglu kyabkong ki jichim shibu chumshi timbib chakyoro wangzhu chepshi. Ngunzhu chepa chingna, Itali nga shu la nidong sumchu so sumlo ne nidong sumchu sumchu le par. Ninglu lo kodion chakyo ngunzhu tupsu yu. Chikdong gubge gizhu kyo chulor, chiar nobili ningdu tuengin tuenbe chi. Itali nga kong nan ki ningdu lo kang tsangma nga chi su go gibshi. Niwe lo shi, nu kong di jia tang, bu xiang yung dong gin ne tuen la tukur chimbo chiba tan du ni. Itali si chung ki lar yang tuen sarbi ninglu lak zi kong bi la gu di dan yubshi.
0: 세계 넘버 2 공세 선교를 연준 쇼겐 다와 요준 라다 렌지 원두인 리젠 겐코르 난겐 바살람라제
1: 미미 다지키 난주 라바라 추기지
2: 미미 부지키 난주 르부르 추기지
1: 추추디지키 난주 추주 렘바치
2: 작도 부비 지주이 무치 신세 렘바치
1: 미치키 저양시 경주 최초
2: 냠조 르미 저완니 응엔지 덴데 양천시키
1: 서초강시키 유기민한 용어치
2: 미리카키 등지 야게당 퇴문 부비니 중화미리키 속자네사당 독슈네사 저완네사 제이

Kolya nganan su nyimdo chang tang me ji ren ji ji pie song xie ti zhen nan chu su. Xiamliya mu tu ngo zhe xu ge xie ti ni xie bo zang bu no bu la ne dan nan bie song xie xi ge sem zhu zhe xi ti xi. Lu xie shi bu xi ji xiong le men pie sem bu xi chi ti ji ji ke zhu de pie zhe xi lun bu ta. Di qin ge san po cha tang neng xi qing lu ne mo ta nian ji de pie qiu chung ki song ne. 地震级别满足其所挖所全部切下接题次张不努不拉捏起那不疼但地震驱逐不拉捏起那下下面了俺那所念头是个生住这些别松血题才难得

Chola go sun ya, zar chin re jo jo ka lo gor, dang zha re ti rong tang se ma ko re tar wa re dang chin yin de go lo ya, so pyo re wen a yar ye ne, long go re jar wa rang e yo ko re te rang re ga di chola go sun ya.

ma zai na nga go bo nyang kan chau ne song ya zha li re ma chu ka mi ri te rang re chu teng a ra ni ya teng bo re nyang chin da lan ji pin man sa da na go ri se yan da se yin jia da te mo te te ne re cha rang dong ji se yan por nam sa da na go ri se dong sa re song kwe te mo da ya te ne re nga chi jar kan ji yong han sa da na go ri go se ya chu che chong da na mo le ri te ne re sa chi ban sa to ya chak sa re to hyo sa che da so sa re ma po jo ri se ya chu zong chol jo lang ke na ya pang a lan ta na pam jo re ya to na po su nan che jo ri

dada marong po de ndate lul po ne ya myong sa ne ndate gab di ya thu tra ro che ta thoman phe ba ta ro sum wa che ndo gab di ndo wa ndong do na po kong ne zar chin pong be len che nya sum wa tan ta ri ndate cha tar me si chong zaba yin de gab di ge lu le ma thao zam ja to se zong de la ni dim da de tam ba san la ja de sa lan phang de du tok che zha gu tong pi ko gab di zha zha jin ha le de Dutok koyo lutan to njikta xor manyong wakya nyang jimpa jene caca re songde. Ngo lepo tangne na tomer songde tamsu teye patsar sancha ranshok je nja yarwa dar nyam songwa dar. Dedu, nja gabde chichong perna kong mana jarwa nyele guna peru lose zachin pungpo xago yede. Ndandung yandung tujele sekhen yetang dela ndatong chite changtong maha gala gejang la changde lengda dar langpa dao. Om mana pime hongshu.

yan zashang sabi zhugwa namba dina dayang di tsujang gi dirang gsa tang gan jir kishibi lezen tong tsum dani yu gaib shung lezen di zumbrik ba dang donzin ba cip tan dor jie dang zumbrik gan kura do tari yana dina lan jini mung ta dang a zumbrik lam ji lezen nga zian dag la san rung

ngari kuitu xuan nam kar xun xib xik tar xing. Xuan xib ni xing xun ki gie du yin bi li, tuan tu lukar ki tuan yin xing. Kugi xuan le xuan qin juk sum xie, tu bu am li xin juk sum li chub ta. Chab xie ta, chab yi tu zu, chab ken mi chan jie li ya, cai ga ni bi yo xim. Tang tu zi wu qi zhe ta, lo san so ki gip su, po zha nan chab ta. Tuding gubi qu jo ki zi wu qi zhe gip su, xin ni chab li, nam gun kang du tu, chab gui mi bar cha. Wen gan qi su,

0: kulu kyaja kya yus ya di tyungu thola da kyungu di na lo la kulu kanji kya yube nyeba wa ma ri ba
1: tak ta re
0: shu zan da kon la ron la shu ne sing an jo sa gu be ni yungu to de yu gi ne zu ji je che ba pe du san ba da chung be lu gi kulu se wa ya shu da na zo yu ba din de ji shu do tu dong al pe na sa sha na da chung gan ji na lo la an jo sa gu be le du san ba kon zu chung be gi thug lo ti gi gyu je na lo la ni lu gi kulu se wa kya je kya tham ba yu se lo dong al ta thun zu gi ha ba dong zu kyen je dong zu gi shib du le si je ni lu gi kulu ti nang du du je da tin de de je ren kong yin ne le men zhe wa yu
1: Dagdari shala, ta sakyo yubi jayyuk nizu gyulun chibi gyurin ki chula yin na, ta mingara rangyagi chomre tola ya yubi, unay changnyagi gyubchik kulu liya chubi, dogyo jigla chashab yin na, te kongdangdi yinba yin na, gomu sumgi yin la liki duwa. Ta jik kulu tublu yorba, gyubchik dila tangyagi, ane tuklu ila deyache kongze yagdu da, deshindu kulu ya jik yagdu yorba,
0: gyu
1: yagdu yorba, dindel deyache ane kashya korr jik chikdong yan le ya da tana kashiya la yinba yin tsongda da tansu gyab yungdu yin chi yin si yin o din zhe ki tunze ya duwa la da jik jayyo ki tsonggan tunze la jik dize yang le gyar tu chi du zamba shugo nizu kare ha goba re shubi yin konzu shu ya ki luki kulu se di tungu to luki pe rang ri sha ta luki pe chungse ki nyimba da kare shugo re pa jamba tunzu kulu ming da je zungu yuba din zhe zhe duwa shu zan din zhe se che chumre dik su le ya jik doshi tibi ya Ta ma zhe yinba yin jik luki kulu yin si ya ki tunze ya ki ming gyo pe tsongkhan ten zhe ye mangbu ji yu ba.
0: Nasi.
1: Lakba tu zhe jang jia xing tabur cha xa ba yin rang ye ki ta kya cha chi pe kulu tunze ya ki kyung go zong yu yin si ya ki ming ten zhe duwa la. Ten zhe yu tu yin sa gui ba tunzo qing jia tak cha xi tu o ne zu ten zhe yu ba xi to tup xia. Ta tila ya jang ne zu cip chi ba chi kare xiu ba yin zhe jang jia xing ki tsung du chi zhe chi ki tuwa la yin ba yin tsung ba ya te gara kunzu xiu ya ki lu ki kulu yin si ya ki tunzu ya tunzu ro kulu gang chi kyang me ba ten zhe yu re si tunzu maang chi ba ni chi gyub chi cina la ya chu ba tunzu ya ten zhe dan chi sui ba ten zhe chi re si ta jik ming ten zhe da ya ki gyum zhe ten ni su su ri ya tsung ya wo yong ya ki chi du rang re si xia xia
0: ta rang si la tunzu sa ku ba yin an zu yu ta luk du ki ni chong zong ge gi dik bu ti da le da jie che dong al ta tin de chi de sum ma zu cha do le chong gi mie ji gi da ge ba bu ge du le zong se ge chong ga ji gi kun zu zong be gi ma zu de wen zu zhe bu di na jia zhe jia tan ba da lu ge ku lu yin si se dong al ta sa ku be na ta yang yang ni wo na lu ge ku lu ta re ku lu le ya ma zhe be cha ka re yu be si du sum ba ma zu chong zong ye ti lu ge ku lu gi ju zhe di yin na nian ba tang zu xia le jia ba yin na di jian bu yu ba ti wei ne ta chöyö di sung tu ba din zhe gi zang zhe yu re si da yin le di gyun di yin ko nga zu ta u de ma su lung bu de ma su ye bu yin le pa su ya zu di bu yu ba din zhe jik che che zang din zhe yin du nga zu ha ba du ta ji ge da dung ge gi gop su ni tu lo din zhe ji gu kun ba yin ta ani gung ge gop su yin ya nang lo le nga zu ta ba lian ge su che che ting su kun na ya bu du si da yin le ya sa gui ba nga zu lo du di bu to la chong ye mne gi chong ba xian da ji le ge che ti du san ba Khunzu kare sivarese na, khunzu zombeke luki kuru sivarege tunze tiye na, ani tiki gyuche zoodi tulu nalo la tungu la, ani reye kulu gyaji nga taa luki pe gyaji gubju kwa nga yus, ani tingi la ya, ani kyun domje ya luki kulu reye sivudunga.
1: Shuzan la, taji tungu to kulu une nyungyung inbache, tana kulu meba, gyubje cina la chube, dine tunze dine tangje, taji sikba gabe pungbu chubu suje, zechubara yaa gogo dungu yore rwaala. Taji mi maangbaji ki luki kulu seya di ina re kulu inshaa chigi yoshe. Tungu to kulu ngoma di inba ina kondu shubata re lubi to ne tungu yobale, luki lubi to ne ina pe tungbale kulu tungu yomari. Taji jeyo ki ta nizu dinde yoba shidu yoyani, jik chile ki takjia cheba gyuje kulu ru inba ina, taji chuje da dinde ki takjia cheya da deshin ta namgyu ne da anzu hagu kurbala. Kulu la tukpa yina, kulu kyeju kandre yume da, kulu pechu tamba yina, ruba?
0: Zhila.
1: Kyeju kari yume. Dindre dudu yinba yina, kulu ria tene, jamshin, lulu misukbe kyeju tenpa da. Ya, lukbe di yinba chachaba yina, meshida jambu yore ruba? Lukbe pele jamba si. Shesu yore tele yine da, chik, di kulu da duba tang yungdu. Ya, kulu le chungse ki jiwa da, ruba? Tene kulu le chungse ki zubshia chiwa. Dindre yindu yina, ta tingye ki, ane, buze yine zhi. Rinkung yin yin zhi, tunzu lo ya kye pa chenpo tukwa la. Ta ji, bina xa xa bina, gyubje kulu lo ya chubye, tunzeji yuwa yinna, da de ringgong te lukbe le chube tunzele dapju yengi towa tinze towa. Da jik kulu chumre tingne gyama gyaje nyuwa yinna, jik pina chashaba yinna, gyama la gom chukye yinba chashaso na lukki pela, ane de dapju mawa towa, pina chashaba na gom chukju yengi. Oda tinze yuwa kibeti keba chenpo tinze chukwa yawashi.
0: Shuzan taran shi da kongla rongwa la shubu nengxin, tie kongla yinna da leri chokwa rige rangara. Luki kulu se yagi tanya dindaji suyo jie da luki pe jamba tiin na kulu ru nguyo songza ani zeju ba kondor tepsu jubba tan gikab ki dengi chepe ki cesi tanya tungi meba dindaji rido la.
1: Dagdari xa la, ani zhe yugi nizu dindaji yubba shido toptu yinba yinna ta minga ra gikab chongra tagu todam jikab ju ki tenbibli gebe cesi te ta cesi kegi shugo resi na kondo luki kulu se yagi yubba la men yang rung se yagi o te ta mingji yorba te Leri ki tsokbe ane nyamdu ta suyishabe, rangar suyibe ta mingdinde ruba ti pechiyo tongzam jodu chugya ta. Tine jik te cheyo ki ta ceshi tenzo peti zimi tanya. Tinde cheche ta tatingi juji tile ta sebo chi tanto wala. Tati karire shubayi na tanya sarba suya ta. Shata shola ane zaijubara ya gogo tongwe tsongkyak tanga ina tungdi chakbo. Tungju yinbe, ane, kilegi inele, changxia nga, zongyeri cheche, tunzegi byuze, leksu huda tangwa ina, xine, yunzingi, kongbe yong tobya da, zaijube, gosu ina, gyajiri ya tobya inba, dinze, mime res yue inla.
0: Shuzan da khandar, tam gyashegi nyingbo tuns, shubin nangxin, ngana zun namgyun, tulo sibe gosu ina, ti tole ya, gyashe gya tamba, mian yang rong su kuyo ina, ta tini, kirangi ngu zindi, ta kulu resha samya mintunga, tini, kulu ma yinbar, tini ta ngan zu, lugi, pedabu, tinze yinba.
1: Dadarela.
0: Tinze che, kesi, ta kulu yinba ina, ti tole ya, yang rong su chigdunga.
1: Rila. Aji lengyegi namgyu chato ne sibi yinne zhe, yajik tsonga ngyo la peje sibi yinne zhe, kondo lamla xiba nanda zhe, ji men yang rung si yudu zama yinji minji ki zin no tsu na zhe,
0: zhiba,
1: ani o tati kulu ta jewa men a gong zhe, ta luki pe yimi ti, ta jik tasha juwe diya yore rwa, jik che na luki pe ngone yingi re, ta yinne le ya kasi yagi men yang rung si chi zhe, di nang lo gyu zhe tsina tang xaba tinte yuki re, Shuzan, ta chik men yang rung si tu kulu yin samsam naya jie yo ma re. Ta wana kagi kulu re shubi ina yang rung si, rwa, yigi ni le me ba ti. O ti, ngune chang ne chi ba ta tiongi yo ba ina, ta di gigi to ne ngue sung du yang rung si ya di ngue sung ya le, men yang rung si ya di la, chik yi chi ya min du o si, chengi shu ya in la. Ta ma shi gondu shubi re, chi tunze te rik, ani tsam jo chi tu ju ba re si. Ta ina le ya, tando ngari shin kasi ya ge, lam yueba deya majin bache yinji minji ki go mesa deya uzu kibche zuja chukurwa. Ta dinze cheche, sosui lakwala ya zongzoa dinze yueba yinna, ta jik zong tumla samje rwa. Dabdungi samla dinze keche mutu zongye yue sibashe. Shuzan dinze ki qabla yinna, zino zina ta zo kirangi gormu gya tambe jala nyue yinna, gyala riwe jala zu raya chikda rwa. Gomu ngabja tangje jala sosui sim nalol dinze ji raba chigi iya samna, taga ran raa tubye le, Gomu gya tambe chala la, gomu juu chala da, gomu ngabje chala la, gomu ngabju chala da ya, ta tinze chabu chi meyong ay chedu ina, zo zino tsunaro naas tingu shue in la.
0: Nasa san zho lingye, tsamde le du tiringi ning si le zena, naba lingye la da, lugi pe ca re kulu tegi da kyungu tongzong a zho namgyu kende si ngue sungmi gor ki, zhe yu ki xie zhe zhung se ji, nyam ju shu sinba hii, nga naso jime le zena, yang gyara zhe yung, lingye, shu den chago.

ཡང ཐེག ནང ཤིན མིམང གི ཙ་བེ ཁེབེང གི ཐོན དུ ཐབ ཅུ ཆེབ ཤིག ཡིན པཤི ཐིགིན དེན བེ ཚོ བ ཐོན དུ ཉེ རོ ནི མི རི གི ཤེ བེ ཡར ཐོན ཡོང བར གུ དེ ཐོན བེ དུབ ཤུ ཕུ ཏེན ཤུ ཡིན ཐུར བ ས བར ལེམ ནེ མིམང གི ཁ གིན དེན བེ ཚོ བར ཅང བེ ཟེ མེན ཐེ ངར བེ ཤུ ཆེར སོ ཐ ངར ལེ སང བེ ལོབ སོ ཐ ངར ལེ ཏེན ཆ གི ལེ ག ངར ལེ ལོར ཕ བེ ཡོང བ ངར ལེ ཡི དོན ཡོ བེ ཅི སོ གིན སོ ngale chuse towe menju chuden gi shepshu ngale phayang gi ne de chakin ngale zebe kuryu ngale phusum chobe samlo ta jigne gi chowache long su jere chi gi yob ta putu nam ngale lagwar chalo hyo ta ngale lagbe lege chi ba ngale lagbe chowa jewe jemen chi gi yu ngan zhe du den du kong chen deng mi pe de gi ning dop jin gyong ta du den du mi ma la chang we lag sam gar bu jin gyong chi ba ta Toda parsum tuwa mimangi keben te lana towe kwane sunjogu taan. Toda parsum tuwa mimang taan samdun chigwa taan jawa nyamchub cheba. Mimangi semche kangche la semche cheba taan. Mimangi titu kangyong te nyongwa chegi. Mimang la ngarle kagin tenba taan ngarle tigin tenbe chowa shi zhungu yiyo. Teyang mimang la tenhe lugyu ki cha sha labuche zhungu yiyo jing. Mimang ni lugyu ki sechunba yinba taan. Mimang ni bao ngoma shi. Mimang taan kate na ngan cui tuanja chi yang zhu mi tu pa shi. Lugyu ngoy zu xin lu shi bi, shi zi cawe riwa di kyun kyun che na shi ne lugyu ndun du kyu bi chun yi la nye xie nye tu pa taan. Lugyu ki chun yi dara le tuan zhu na shi ne kye ga le mi tu pa kang ya me pa shi. Le la zun xin bangar che we zhungu mimang ni Zhonghua Mirik Tergyu Michebi Dixing Dabuhin. Longu Ngatongki Kongwa La Chimi Dezi Lepche La Jichabi Zhonghua Miriki Pege Lugyu Ni Zhonggui Mimangki Chibinbatan. Gyache La Dingsebi Zhonghua Yi Shiri Ni Zhonggui Mimangki Zhonbayinxin. Chida Rinwe Zhonghua Miriki Ningdob Ni Zhonggui Mimangki Gebayin La Zhonghua Miri Yar Lambani Jurchun Denbar Gyubatan. Tene domden gyurwe chonggyu labu che yongwe dun suwa te ya zhonggui mimangi peetab chebele chongwa shi. Tela, mimang mangcho ni lu yu gongdu pewa ta jicho yartun yongwe dupshu zo yinba nyebar du ngunzi samu che de mimang la nyewar tene lu yu gi jasha labchen zhonggui. Mimangi chebe kone kyunkyong ta mimangi hurzun rengxin gogun ne tunbe chebe ni ngan zui dang Tokta par sumdu mipanbe nesu kwebe mengshi domden shikshi. Pang misirni nam yinla pang misirni sayang yin. Zhonggui gongchen dang targe kongbe yongtube kyumchen dang. Zhonggui kechun tenbe jizo zinlu parmen dungyo tube kyumchen ni dagda mimangla nyewar tenbe genkishi. Pege gin jorwa shomche nensu yungwayla gyunga cheshun ni mimang mangzo yinbatan. Gyurjo la guide tongche gyabdeen che se dupshu che shwe kyaan mimang mangcho yinpashi. Gyurjo goje gi ngunzin taan laglin tenki gongge chungten reze taan, Gyurjo goje gi choy gi sarchung gi changwe reze chungpe, Gyurjo goje gi cho rire nyamnyon sarchun taan songcho che changma mimang tongchur gi laglin taan lotre le mochungwa jikyame. Kanye taan chenlong kengrung la che kyaan, Mimang gi kyabgyur taan tishu yue chin se mitubi ganyan chikyan mei bataan, chwe mitubi ngagu chikyan mei la yungzhub che mitubi lengyan ya chikyan mei. Mimang mangzo lan zedu mei bi lochwe taan dupshu nten yue bataan. Mimang gi dundu nganzo nami yin ya lupchung lomar dabu shi. Tela nye pardu, mimang gi chwe bi ndolu taan, junbi nyamnyon taan, dunbi nubache la zinjo che gui bataan. Mimang kikin la tenhe, juandang chen le lepje lenpa ta, logo chen la tepju ti gu. Chepsi gi lochu yarka yungu ta, si gyong ki nuze cheru ki gu, guji gi gu ze torun di gu che. Mimang mangso gi, lak lengi shingsa shimpu na, zawa samur chukwar che ne, kyunche mebar, mimang mangso le, chuju ta, nudop du len che gu. Toda bar sumdu mimang ta, jiksem jikche ta, Tidu nyamnyong ta tunji pitab che di, mima yongzo ki zhuwa rabdu tenne, mege gi kagin tenbe maungban zuchun ta, rengi gi tigin tenbe zhuwa sachun chebe lela shuwar che gu. Jigab suji Xi Jinping ki, tujab ni gyuxin dengen yinba ta, nganzo ni gyuglin debken yinla, mima ni gyuxio dagen yin shi sunaw shi.
미만이 간주 단기 레게 체투 춘주바타 체 턴주기 땡조바이 단기 시경 추제다 시경 편제 상마라 人意기 땡조 체베 미쇼바라 녜바르토 미만 코네 땡조 체코바시라 터토네 미만라 케뱅원제 톱유메타 미만기 초월릭주 원제 중유메 미만기 케완긴소 원제 톱유메체라 다코이브시 튜럽사벤하 nganzun dundu lakwe chenlong da netun ni, ngarxin zaza ta nyungzi chewa ta, tangi dundu lakwe kyugzhu ki nyug tirinan zo yubba ma shi. Tela mimang ki gyab gyur che mi che ta, myntun che mi che, kabu che mi che, kelen che mi che che la, lega yu ze chen che che ki, zawe che shi che di, lu yu da mimang la ngale sangwe kyugzhe sarpan byu gu. Mimang yongzo tumon to chugyur yongwe cho su, tūmār kio kwebe kō la ngō tō shūwī nā. Tūmō tō chūkyūru yōngyū nī Markezi rinlū ki shī zē mīkbēn shē. Markezi tā NKC gōngshī tār nā gōngchēn rinlū ki chī tsō sō chēzhīm tā chēzhīm pār tā chōng kēr tā chōng sē pār lē shū ngē tsui tā lū shū ngē tsui pār chē ki ngiānda lāng bō tā kē bār tsa mē tār chīn tāng zhō tā kēng nū tī chūp tā kō tūn tōp chū lāk tār chē tī chī tsō ki ngiām chū tā mi zhe zhe rangwaan taan chao yuwaan ki peke te ming duan tsungpaar ngungyur chee yuwaan ki shi. Tui tir lep tse, tuenge chee kwe mi yu tse chukyur yuwaan kyu mi yu dun zimba taan, mi yu tse ki changme se chun chee be kyeb saan nyam chu chee bishi. Tui mung do chukyur yuwaan kwe ba te, jizo rin lu ki ngowe to ki lang chi chun yuwa taan, mi maang diwaar zimbe zawe lang chao chun yuwa shi. Ngan zu dang ki tokta paar sum to, mi maang la niti chee de Kegin tenbe tsuwa se jun ta, tumo to chukyur yongwe che tuwa peetab lume che ki yu. Lutu Mao Zedong ki, Zhongku sarba unyema takbe tuyne, rangge darge kongpe yongwe mingben tuyne, chukbu tini tumo ki chukbu ta, domden tini tumo ki domden yinbe, tsangmar topge yu che sun nao shi. Kyurje goche ki, lugyu tugab sarbe na, Lutu Deng Xiaoping ki, tumo to chukyur yongyu goro tengma nenshe nangti, jizor jinglu shebni mi nyungshe chukbur nyuwa ta, mi mangchewa uibur nyugyu tengta maashe. Jizor jinglu ki keba rangshi nguansan dushu ni tumo to chukbur nyuwa chagyu yinshin, teni jizor jinglu ki ngo chunje chigi yinshi tena yu. Lutun jangzi mingi, tumo to chukyur yongwar chagyu ni jizor jinglu ki zawe zatun ta rangshi ki chunda yinbe, yugui tenne tong mi rong xie, nenshe na yue. Tenne ya lutun hu qintao yi kya, gyur jue dan peke gin zhum zhe mi ma yong la nyam jue che tu chubu ta, mi ma yong tu mong to chubur ngu we cho su, kum dup tenpe ndun gyue che tu chubu gwe xie, lang zhe tuen na yue. Turab sabar lep ne, ngan zu ge gi gi cho wa se chun chi bu ta, gurim xin tu, mi ma yong zo tu mong to chukyur yong we tab lam sarbe to gyue xin yue. Jigab suji Xi Jinping ki ten nang wara, tuimung to chukyur yungyu ni jizo rinlu ki zawe zatun himataan. Tuimung to chukyur yungyu ni ngan cui tangki ngenzi zo yin. Kongi dadu nenshe nang wara, ngan cui tuandu ngerje pege ni mima la digi junbi pege himataan. Ngan cui tuandu ngerje chukyur ni mima yongco tuimung to chukyur yungwe chukyur himataan. Gyurju dan pege gin zhumze ti ngarwe mawa ta, ngarwe changyom nga, mima yongso la penbe su sun chub gui bata. Mima yongso, tumo to njorba gepe, mikbe ngungyur chebe chok su, kumdab tenbe, dungyo che gu yubsi. Tunyun zingboro gaje betab chebe gu, ngan cui dang la, lak lingi chudu, ngon la chukbu cha gengi, che ma chukgyur yongwa ra gui chi che bata. Gurim xin tumo to chukgyur yongwe, chunyi zheng xin gi ngun zin chung ne. Mimang gi chowe chuse ta, jizo gi nyamchu chuse la gui de ta ne, tordik nguan se chung yubsi. Zhunzin ta, rinzini, shenzini, nyanzini, shorse ki tep, sole ki tep so, minser ki chowe te, tenga cheta mepen zinsho chiri lugyu ki tenze kanto yue simbasi. Cheto ki tungwa ta, togo gwenpa, chowa kanye chewa so, longo tongcha tungmara, rangye mimang la nasu tongwe netuan de ta, ji chane, rindu te simba ta. Zhonggui mimang ki dogui minzong bane njunjing la lebe lepchen chonggui ki dun su yu. Mimang yongcho tumong to chukyur yonggui lepchen ki mikbe ngungyur che gui na tertu pege la ten gui bashi. Pege ni mengshi yinpata